umfazi wam othandekayo Pam. Uba ufuna ukundifumana uyawundikhangela kanabado 42 esangisithwayo Street eSoweto.